ta lu ni ki tang go lu sa di nang da buang no go lang ko u wa ba da buang jarang u telu datai ya.